0: ang kulating ang pag-usimbagasan.
1: Non Elin malik ngarangkul pageuh ka si konsleng. Leungeunna ti paparakat. Karelak, las harita Non Elin ngaleupaskeun jiwa dina rangkulan si konsleng.

Ito na ay naman pa rin ang atin mubot pa ngayon timang trajo abot enteng ay di sila na pangasadi ka na di kumahaakot at amang ko lahat ka na di widian labat ka sa warga at anapit ka na di usir niya nga

0: Kumilalaman. Dahil ko yung mga magdiri ko yung gilalaman niya rin gan. Kung hindi tayo may kalayan kapigan. Kalilaman niya rin gan.
1: Huwag di tarima, obot.
0: Kalila pa rin kami tinapihang kalapat at mga ulang inamalong. Kapag di ka na ayam, ikan na siya kanawan. Puruan niyo rin siya mo di dinabato niya yun na.
2: Bagaimana situasi?
1: Kumaha, kaayaan kiwari.
0: Situasi di na waktu ayun na saya matang niyo kumakan ka sa dayana. At kung gitu na, lang gusti, nanging lawang sila petang kapta sa dibuka kenewa ito para dewa sa daya.
3: Mingo, siya rin ngomong camuni sa darabot.
4: Sa darabot, subang.
2: Dengan usi.